tini I jamni iste ya kire nang nga tang mi tang sem chan ma za thana tini du do busik chun cha su ji I nang tini nga tang chang ma I khuryu ga kire nang tini chos kyong chen ji khuryu ga rak las te yo tini khala le tini khuryu po kire nang tini rang jung khuryu chik tang tini shi chos khuryu ngi jo teno rang jung khuryu po kire nang ga tis nga ta rang jung khuryu po la tini nos kyong jik le bedna tini te ve kire nang shi chos khuryu ai kire nang nos kyong tan tan lep che zin khala le tini rang jung khuryu ai kire nang Tene noskyon leb mi leb zirches po kere nang, tene tebo shichiso khuryu ga raglas tene khala le. Galtes tene ngatang, ta ngatang I shichiso khuryu po korang kerte nang ngatang ngisi na pes tang na, tene samshiz lan pe mi khuryu chik nang, tene mi main khan semshan, tuddo, buchik, cha tang chiwu, te sang mang tene khuryu chik eno khala le. Ta te nang nas, tene tuddo semshan gunista khuryu ga noskyon leb en arju na, tene dizamshik leb ches met ke khala le. Tene mazat pe khongkuniz darun khuryu la, tene panto jong sit pa inok. Ta rangjung khuryu ga noskyon leb chukan bo sunok ju na, teo tene shtawa bo kere nang, tene ngatang mi atuk se nok, tene mi kere nang shtawa bo chi atuk se nok ju na, mi kere nang dotpa chen pe jas te halale. Tene ngatang sama dotpa chen po sons te, rangdo chen po sons te, tene teo dotpa masi ma kere nang, ngatang zame rangjung khuryu ga not skya la nok. Tene mi sujik in nang kere nang, skitpo gos anok mani, zdukpo gos kanjik, song met kya halale. In nang, tene ngatang mi sangme kere nang, te skitpo bo kere nang, nang semsi nang ne maza la, tene chi wang posh nga I yul nas, tene ngatang te skitpo bo, chalche si sundu shu anok halale. Spej na, ngatang mik lal demo thongche si pya, tene ngatang minda minda chua anok, tene teo ngatang skitpo yung anok samanok, nam chua asnyan po sorche si skitpo yung anok samanok, naku ngat imajin po sorche si skitpo yung anok samanok, kche akire nang dowa nyongche si skitpo yung anok samanok, tene luz la, rikcha jampo jik chorna, teo ngatang skitpo yung anok samste, tene te fi akirte nang ngatang, ta mite tene zora khang mangpo jik choste, Tenang ni tene tutpa mangpo jik bingste, tene ngatang lungspor sokpo jay nang, tene khuryu ga kere nang, noskyon lepchukste ino halale. Tene dembe nang, tene te sang mangatang dembe skitpo bo ino ga juna, tene skitpo ngosma bo ma no halale. Daksa ingatang tene tujab ngishur sakshi pe nang, tene chi ngospe tona ma yargyas chenpo jik, chentang chenjik ino halale. Mi kuni kere nang, dutpa ma ngildap sumdap chenmo che nang ino, tene mi kuni kere nang, tewe jaste, Tene mi sangma janme samlo zapik shiang ma khorwa, tene rangi dotton dungun dupche si pia tene, rikunor baljur guni yargyas tangche si pia tene, tik namet khani ngata norzas mangpo jik kolin jik tang, tene I jamni khoryu ga noskyon lebin jik tang ino halali. Teos tene rangjan samma ngiska tene zdungal lepchukste ino, tene tena zoga daksa tene ngata ladak sus ngata sacha chungchung jiasta nang, tene ngata kimsang riri nang akirte nang, tene nangmi riri riri akirte nang, ngata motor khorlo, sum jiri gyong do halale. Gyala mika shula chikpo ne, tene te nang ne tutpa sokpo gun bingste, tewe tene ngata khoryu ga noskyon lepches, tene lungspo gun sokpo chaches nang, tene tewe, tene khyat mangpo jik leba no halale. Tene te nang ne, tene sum khorgi zora khang soos, tene jan nang sas mangpo jik choches pechaste, tewe tene ngata dewa tobe sabla, tene zdungal bo nyong injik tang song te no halale. Tene yang mi kungi, gyunur chalak hiske la kyongche si pia, tene jangi kangpa kene nang chik masat, ngis masat, tene do nang don khang sik ches nang, te changmi pia tene sajing naksal gun la kere nang, noksan tangste te un kene nang, shsamit tang injik tang, yongste chen jik ino halale. Te I jaste tene, dang diri ngati namshis lang kere nang, gyurwa chen mo jik lepste ino. Tene namshis la gyurwa les basang, tene daksa ngata tongchez la tene yul kachi na kere nang, chat mang wargya se chachis, kachi na mang ar danga chachis, tene charpa nyungu babse sacha sangmala, charpa mang wa chachis, charpa mangwa babse jaga sangmala, charpa nyunga babses nang, tene tutme tusmel la tene charpa babses nang, tewe tene ngata chulo yunga soos te zoskere nang, tene ngata noskyal chenmojik lepste, tene namshi sinak nang, gyura chenmojik lemenjik tang, ino, tewe jaste tene ngata mi masat semchan changma lang shkangal bardo mangpo jik tongenjik tang, ino, kuryuk sangma lusna, rangjan changma, kamde tangspo lusano, gela lusano, jule.

Dar sa nge jirang e fel me lurik sana zats. Nga je akashwani le ne jun jik tangin, nge me chuk so chung zan phet cha duk, ka sa ta NCERT chindak zat ka ne degrim umang ge khak, chik tong sum gya chuk shik pa sana zats.

dorsang je rangi chiriang mutang chewang rolma ngiske salkani lurik sanachat ngaje akashwani leni junjik tangin ngime chutot ngis tangskar ma ngapchunga chadu kasata ladak sanan hasul sanachat.

ngaje akash vani le ni junjik tang in yime chu so sum cha do inna bun tang yang po ngaje diri in degree tang po thon degree ngis pe fia phito chu so nge ka yang jalin te te supa ngaja kong sala jat

Ndaa sangi chaangi skola tsiri ngaang dhus yaang tis tingne standi nyaang dhul tang thoba guni salkani yunglu rik sana dhats. Nga chi Akashwani leni juat pido chuzot ash nga naang pet charu kaza da femelu rik sanchas la pulat. Ina skola ngi chaangi jaan femelu manaru dhas tang alka yaak ni guni sana dhats. Lus tsum kan anan bakshi yaang luansik kan anan milan.

0: kasa san kan langes dine dak sang ye jang ye chong lur bu ne jung lu bo san azas dring ye ti watil ani dik rim bo siring lamo khong ata ma sho gam yul na juk sa za teno khong tang yam po yar tu se tu se nang ata turu gup chu ga cham chi nga dan nang stak za che jin tyo dang del te ye ti watil ani dik rim bo san ches la pulin Sankan Langes, Nortang Tudo, Tompe, Ganchain, Sachu Lut Kunjingi, Stobdan in Juste, Kasajut and Dembenanga, Dringata, Tompe, Ganjiga, then Turu Gupchukchik, Tompe, Gata, Dunjiga, Yodna, then Tebungata, Tompe, Ganjik, Mata Gura Zadano, Te Turu Gupchuk Pigana, Tonkaning at a Lutposama, Mata Jingtang, the Natsula Sasodma morning at a Stobdan Jino, Dring at a Skundon Path, Sring Lamo, then Kongata, Masho, Gam Yulna, Juxazatino. Sangmia sang sungon lang ngay tsiring lhamo lea le luntin kaay gam yul pes kadlo ni digri minanga tushez la gasur tangyam po juli juin kasa ju.
1: Kasa juli no no le.
0: Kasa tsiring lhamo le ta teni daksa ngata yang yartusi nam zabo ngata shateno innang teni talo ngata yang nam labo trangmo tsokshik nang nyam po ngata dangdiri nga yang kharkor jik lus kasa ju.
1: Kasa.
0: Ta teo skoda chikpo ta ii namza ngata yang trangtwe tuspi nanga miksal chose ngata turu gupchuk nang delte juwa chikpo ngata ii turu gupchuk ngulna kasuk ngata shikari nangshtakri ngata sal gostu kasa.
1: Kasa nanole. Ta taksa yang mani trangtwe mani talo mani namla dima malusa ino ya nanole. Te nani ta yang trangmo tsokchose borshe ta yang beso una zabi kadari kyo gostu ya le. Ta yang kona trangmo chana sangon poskyang tang na tang ta yang kona trotpa Gap tanches yang ko ganta ni sumri tsor du gono yan no te kan yang yan nga tara chim po ma tanche sa tu se tanche ona che chen no le
0: kas kas ske ju ta nga ta yang tro gup chu ngul la nga ta te zuk syang mol do ju ma mang pek nga ta yang ka uni nga ta kya ba za da te yang turu nga ta dum se no te zuk ju khani nga ta jal ta yong du pa ta te sa na turu ngul la ka zuk sing nga ta na stak rek sal gostu kaza
1: kasale tamane jaktum gabna ni drum te tok tok sa chen ya nu le ji ze na ji ni mo tok on chen da te ne ji ta sa ta ki ton chen ya le tamane man pili ke te sangon po man il chang ma ma sa che gale on chen ya le ma drum te gen la cham chana thul la khon ken pa un mane ne na son ta mane yong nya na minuk ze to ya le te ta ka da chu o chen ya nu le yang kham pa bor te jak ni sum bor te yang ta rao hu ne na che chi man nak chan te ri chos te ku ste bo yang jak ni sum ri bona yang thi che chen da no ya le ma jaktum ji gabna ni te ne mane kham pa pa drum te mane tok tok kona nak yong dugale baptist wa nak yong dugale genara ko sa ta pa sa jin po sor palta se ken ken ken charu yale o te zabi ki zuk dugale no no le
0: kasa ta turu gupchu gon langa ta yang mar jek te zuk risku sing ata zadna ko nga ta khamde bu transport che zok ka
1: kasa no te cha no no le ta mani pat ta zu ki rao gon chante song te yong chen da no no yale jumna te una manak chante jo se te una demo jo se hu ste yang ke cha chen to che ma da no no
0: kasa ngan ma ta yang khaza kombe zumo ma mang pe ka ta yong azadat bin ta chinbu zok tyo nang yang bo mixer chose nga ta den yang jumbu tap che te zuk mang pe gyo ngat pin turu gup chu kon la ta dakse tus pina kazuk chu tup ingoni naskas po den nga ta dakse tus pina kazuk chu tup kas
1: kasel ta te nga la ma yong aman ni zuk kon sal du yale si ko nang zuk chu kon ma ne pala center chu kon ko na man nga la sal che ta yu khaza kon be ma ni no zen nga na sal chi yu chim bi myon che no he zen tem tem ka ko man sal du daksa yale man bo sal pa te zum jigra zuk jigri minu gya no lo yo a te zum yo a minu gya le ngan ba man sal pasang ta jing nang du zete ngan na khon man sal le tem tem ka sala no yale ti jak pit ngan tok tok sal pa yong che man yale den ga jakorda ta bi sigas tok tok son pa chimbi jigri ra mar do yong che man da no yale spam bang met kya yale te pe yong che man le
0: 이 친구 망자다 스마네 어떻게
1: 하지 친구는 스마나 망자 용도게 알리 대어 붙어보나 마리 용전이 알리 되네 감소르 차지 저속 차지니 알리 대어 닥사테 응아자 콜라테 스망망 보면 비와 미르노노
0: 다 줌부 능행하다 닥셀라 속 준직다 응아다 코나 식답제 정도고 대어 가득식 응아다 망자 용간 조세득 듣고
1: 가셀 다오 대어 식답제 속 대용제 속 작셀랑제 속 다셀로가 만에 대좀 용제 많이 하는 거 랄루가니 식당지에 켈파상 되네 코테 야제 트로티 속적 밤만이 휘트보라 마카코 차지니 알리 오대용제 시간 답진 이오 발랑은 배소리야 만에 답지만이 알레 배소은 제 감소르 차나 식답지 득 차진이 알레 가사테 외양가타 식만 교리 취나셰리 식만스쿠 상마 양가사 식구나 거 갈진 바야노는레 망차나 니테네 배소 감소리오나 데니 시르기 알레 망백 만나 만보 망송 배소 감소리오나 시르기 알레 데마네 양타 좀 요한테만이 알레 발랑바테 숙 식병제만 잘루가니 마지리 원제니 알레 다 피디 투스베가 만이 식답지 데네 오테 줌부 착셀라 땅체 데네 줌부 바티 장하나 삭삭송테 득제니 아노노레 데네 감소르송테 착집테 감소르송테 오죽 차진이알레
0: 가스 인낭다 응아타나 양 탑스 가죽제 코친 카베가나가다 룸부츠스멧 간저체스 비가자
1: 가살 다테나 만크치 마니 장멧 가야노노레 데만 버치나 탄스테 데네 양가다 부르부르 요나마나시 고 팔실테 담스테 샨테초스테 데네 치나죽테 이즈고 장 망체 장아랑용첸 바야노노레 장마이나 캄팔락페 욕창마 용첸이알레 데와 이즈게 데네 쿠스파상 데네 코랑멧 간 차진이알레 데네 멧 간 송파 베조 발라니 온나초첸 데네 루앙첸 마신 마온나초첸 데마네 타양아지즈가 코랑 리핑조첸 바야레
0: 추에축스
1: 올레가사 만보탄스 바 잘루게 헤사베가 만보 테나징초스 바징이나 탄파 데네 테나 판첸이알레 잘루 게이 게즈시 파노 파노노 야레 다다사양 타 잘루 발루양 타노 달도네 루소고소 캄파 휘폴라 축제 차미누 야레 도마직 파상 아주 루 상망아자라 난코 알레레 난코 베렐 보르파 베렐레 나추 탄파 테치디가 초직 만보탄스 테나 루 상바테나 판첸이알레 데네 마네 치글루시니알레
0: 가서 인난 스간마이 츠싱아타 치르카 토마멧 빈가사
1: 가서 데오멧 캬노노 렌간마니 타앙아야 군다마니 테이마니 랄룩체르 찌레 로숨직 송테노 데오마니 코랑 온나탕 쵸첸이알레 데나주스 피트볼레틱 톤볼레틱 쮸첸마노노 야레 데니마니 랄룩군 캄제마니 파 창폴리신이알레
0: 가서 데오낭 옆 발리강아타 락스몰루셰스
1: 발랑 락몰루사라노노 찌멧 캬 락모차노 야레 발보타 데네테오 쮸쮸 파테 락마보 발랑 자마상메 토레나 케르테나 당라상마 욕첸이알레 데네테오 나양자빅 시크론스크 쮸첸다노 Tene tangrabo yang isuga oti chu tangches, tene yang sangma mardo ralu pira mardo sangma noyale, ta kochi chang yod metian rikian kirpa sangman chang chamaniale, balang tu yangone pia, lakmochos de borses, chiaun lakmochos de pings pa, tene yang kosh kampo yang chalus balutares kampochos de borpa, tene ote manbo mani chu porches tena, tene manesik pa sangma labat, tizu yokoshin da yano no, te yoks pa tene shik big tapches de jiri patse yamir no no,
0: kasa manan spese da sangata tu si gujanas tu. ngata yang san marik pezo thab ju ngata sman mang po bin kan beja singata tebe ka yang garja ma mang po lep se rakasa ju kasa ju tena sokla ta yang ngata tru gup chu gun la yari tus pina ngata zuk shang ngata azik stuk pa nya duk su bakche so ol buk bakche so te zuk sing ngata ja tari gon du pa kal te te zuk lek bak se yot na ngata na thab tan she rap ka zuk lek ngata kol te tebe ka na skop tup tup kasa
1: kasa no yong chen no le sangan ni mani ngaji yang wata te ta ta tang zir kan yong chen yale ha se jin ha se thama sang ma la te o za na shi che jik pa yong chen yale Tene mani yang sangan zenjik nang mani dansi lan yang sangan bakti ta mani jizuge porang jile jile shiga nang yondu gyali. Ta mani tong ma tong na kosong teno yano nole mani ta oma tangzi nyali besti na oma tangzi pa tene nam chok chat pa. Tekani manak tang nang jiktu gyali manak tangzi oma tangzi tena o tene nam chok chat chespe kani shun kyop charu gyali. Mani nga tang gyokpa pata chana ta vore jirin song te yon nang yang mani gyaldu gyali. Te o ta chong yandu gno nole yang pilal mani tak sana piye ni chong yandu no gyali. Kasa jik.
0: Kasa ta yang sujik nga ta gen tulash kyodin jikta izok singa ta nas kabre nga ta zigsa na tani yar tut pina miksa chose ka sa jidan de tulda tani izok singa ta tap sa sherab nga ta kol go she yang mi jik na chiga nga ta iskorla gyuz yong go she sang nga ta kazuk she kino
1: de da ta turu nam del te du pani za bi shi pata cha go she kha sa ni no ya no no te ri yang kho azu mo jing na kho che bo che jong na te te re mi si man dik tang sta na yang kho dro shi gong chen ba ya su mi ya shi nga tang go she ni ale te o tang sta na yang gya la cha chen ni ale te ne kam zor gu na won na man man kap tang tang sba te ne man na chan jik cha na ni kho central zena taksa khone gormen katin jane yo anor yale jalu jalu central balang balang central kono so so yo diale tena yo anor no no le
0: kasa
1: jang jang ba yo le kasa kono sibi kono yo ai ni jiga balate se kono yo diale kasatin khonang shkyora nokle lon bonga ti chorna ta chotro chok banga ta ga da ri phie chhe chhe so mani kasan
0: ta tyo nang yam pu yang ta toru gupchu gi nang ta jiksa ji po ta yar tus pinang ta ji ama mang pinga ta gaps de bora za tupa in nang ta jung jung mulang khong ta za sta tok bor ches pi tok pe kazuk shik molin ta
1: kasan ta ji zo ni gya banu ya no le zo gya banu balang tu chimun gunda ta naning ni niang te bier pe bier pa jak te te niang khone la ta ste lam chu pa khe zuk ti mo chu ti khano ya le manata ta sa te zom ji gyap kanu ami nu ta nga ma sho na zo te zom ji mang po ramet ta no no ya le zo gyap no ta fit po la gyap zani de mo chu te tsa ba ta te gyap no te ni ang su ta kan ni ya la yang ya ris kil ba ta so te tsa ba kera no no no ya le te na sta chi te ni ang pu mi du kan yon sen ba le ta nga ji mang po ran ma zo a mang po met ta da sa yang rong ba sum ji ri ja lu gyo pa te kho ne za bi ri tap tok tan sen no no le
0: ka sa jok pa ni ka sa
1: o le ka sa
0: ka sa te ni nga te yang ma sho ga mi ul mu la dro nga ta jo ba zar che se cir ka mu lu ste tso ka sa
1: ka sa le yo no no le yo chi yo ta yong chogze mirite zersa khon khaji chano yale tene man na mardo phu khora ang na man yang thon porang thagrin no pano no yale te wa khong tong ba jinga ji chano yale nga ja jinga ji ra lu dhil te sil te khersen yale o to khe te dak sarang da tarung ji yang na suk si ma cha yo pano no le kasa
0: kasa ya tu spina mixal chose nga ta turu gup chuk muni khamde bonga ta transport cha chuk chese pya kazu kazu nga ta nang ta ri ya tu spina bor gos tu kasa
1: kasa le ta ya tu spina ra chi no no yale ji balang boni ko nga ta sa wo yala zu cha gos tene man tiang mon po kyang tang na tang se yang chot pa thik lu sa minu ya le ta en me nga to phi tok mis kar kan po chu po po ma tang pa te ni yang ni me skil te tem tem par par la yang mon po tang pa ona jo che te ni thu chu bo yang sa kan so po mi tang je ya le to tang na ni ko ma ngi zu so po yo zu son te che cha tik du ya le te ba la yang po che yang ji kha yong du ya le te o mi jo je te na ka dar te ni yang ko cha pi cha bi yang mi dik pa yang zu mo zo te zu ma yong na ki la yang sen te la lon zer te nga ta man jo jo je ona ona sta bor go su no no le
0: turo gupchuk tena mixal chose balang moni nga ta omang on zira chik pota yartus pina nga ta shishwe ti ma tso te zubre nga ta yung nga jirukpa te tokpe kazuk shik molin kaza
1: jik kasa nan nga zi zi zi zuga ta nga ta lokal balang gong zi ya mang cha dul nyan pa sang yale zi sa yang jimpo jimpo zano yale sangma sangma zos pa oma gyala o te tima yon steno no no yale te yon na te orina tima yon steno ma gate sa o yang ko omang panpo ino yale jang yang sa sopo bopo man pe koshang ma ta yang te zuk chapa chupe mang po ma zos pe jiri yang sangma no pa yale jini mo son pa o te ji ai gap pasan te ne o te ji se sa se tima se yon chen ya no no le o te ta yon na yang ko gyala no yale ta panpo no ko ji sa sangma ai no pa yale ji zo sa na jini sa na mi na sa no chen yale te o sangma ai no no le
0: ka sa tsiring la mo le nga ta yak di ji se te na zo la zo mo ji se balang nga ta yo te no ta te woni na o ma yong tang se na nga so so re yong chen na ya panpo nang te ka ka zuk si yong chen ka sa
1: ka sa le ta o ma wo kam ri wa no ya no no le zo ma o ma tsebe kam yo no local balang ata ata local balang chungna ma kam yo no maro te local balang nang zome yo ma bo gyala nang phanpo choru yale ta ta sa local balang te wa wa nyoka ni na local mera balang chungne yo ma go sat pa zirkan a yong du yale ta te o zomo te kam ri du ta sa o ma mang po ta ste jersey mari bo te no ya no le ta jersey o ma bo ra mang po yo anok pa ko ma ne zuk che sa yo ma sin sin ja yong du pa yale ma ra balang o ne o ma wo gyala zuk yong du gyala yi na yi no zetu yale ka sa te ya o ma han tiang yong chen zomo ta te sang gyala no pa ya no ta jersey ni ringa ji ma sho na yo di ale
0: kasa ngan ma de zuk shang jen ba tsin la mo ling ta yang zik sa chi pu jaluk ngun yang o ma tsir che sing ta shol ji yot pin ta ti o tok pi ka zuk shik tok ta da se tok pi ka sa
1: kasa no ta da sa kam ring ma ni ma tsir na pa no no yale yong da yong sen te na yale nga ja gun ngan ma ma ne ngan la ta lo chi ni su me ngan la ra ma sa ni ma ne mani khorang oma tsir teni nono ju man thung sa thung chang ar mang rang thung chi chang ma thung se zo se ni mar khong chen nono phalan di pu kar te khorang ez ge mar
0: jalu kana ka
1: o jalu le maril je te jak ma jibar nga bara mar tum chen ya le tene mane ga bi le un khong mang pong chen da khong sa me mar tum te ta diri ni ga je mar tum aj te cha cho te puli kha to ga khar ji cho te tene mane nga chan cho chen da ya nono le ra me mar je ni mane zan cho ayong chen da nono pa chen mo mane zan cho ayong chen ya le tene mar khong chen mane maril phalan ji chong a du ni du zen bu akat ko chen ya no no ji ni bab zani mane ko ta ni te mar sang ma e mane ji ni he ga zen ji tan qadar chi ri ko chen no no le gam ke te ga ma ga ang te te ni mane mu to che te ka te ko chen no no ta ta sa o ma mane ya le yo dio te no ya le ra ma yo kan sa ma ma ga la yo zen ma ga ta yang ta na thum bo shi chi mane ta mi u kam song pa sang ngatangawo yuwa dul gos ti ti pasang oma tasom ji ti shecha miru gyano nole mangyong ti ranong nole
0: dasa ngata ti re zetso kasa
1: ji ranong nole
0: ngata tena mixal chos ti jami oma ngon ngata yang luz la khaspa ngoni ju che langa ta phanpo no dona za ju kan mongata ju za teno kasa ju tyo nang yang po yang rami oma bang ngata rinchan in ok ju kasa ju skut skut sta ke tok pika ka zuk shik yong chen ngata ma shwe gam yul ngon zok mula jing mula kasa mixal chos ya mang po jan ji ge no wa yang ata yung se ka zuk shon chen kasa
1: ji ta chang sa yo teno no no yale Manage Sarga Cheno Yonzin Yale, Manage and Sarga Chen Mayonzin, Sangala Yonzin Yale, Tenakane Coranta Banti Gantra Chick Six or Six on Babalangon and Sat of Chesino Riano, Lichisama Satovano, Set on a Mani Galeonzin Nono Yale, Talum Laborcane Balan, it's a pitching atana, young man Nipala Chimpo Massart, the Tavic Marborna, Tayantore Sa Bingbing to Pazekahochet in the Yale, Tata Saman Yumbinston on No Yale, Majimatargunina, Chi, Son Sarteneco, Sab, his Binston of Pekan Towns Patin, Banching now all will be in. Tano yale mo se bos de taranran bos chano no no ta
0: kasa sku kasa i ngata yang sa ju ji bu ngata ma mang pe ngata sa ji tu se kyon se sting na sang ra ju se sa che spe tok pe kaduk sing mo len turu gup chu ngun la ngata yang sui ngata yang tu ma tu ate na sal tang kan de ngata ze tu sui ngata yang lu chi tang se sting na ngata yang te bo phu de kyon sang sal kan ang du te tok pe kaduk sing mo len kasa
1: kasa no ta phu de chap tang na ra kho kala ge ma ni ba la yang ko zuk cha chen no pa ya le tam za che lang ka kho cha chen no tu se ta che sta nyu kar ji phu de kyon Twisted dances, Salan Balanchi Puna, two twisted dances, Borana Carinariano, no leches and a congatan mew to Kazushi Larmexos de Manico Tenat of Cosentana in a Pazerbo Mana Manialale. Tepia Hot Samala Yata, Tustecon, Satus de Puticon, Garbogaji Corna, Twisted Larmochi de Salted, Tame Carina, no le
0: Cassage, not a true passal chest of
1: Castle, what you carbon carman pochana, shall chase you quayon do yale, shall do young Suman and Trotta, young Chantres of Sante, shall the young man bantangos to Yano, no le Cassage.
0: Kasa defia tangata yang cha zoom chuksinga ta sal ji kacha nda kasa ju
1: kasa
0: ju itu spina ngata yang balang ula betos keche so ma mang pegong du pa te tok pe ka kazuk sing molin ta balang ja betos keche ku kazuk ringa ta yang nang stak jek burgos tu kasa
1: kasa le ta bala betos keche yang poza bing nang stak burgos de no no yale rop shes de chama har tang nani na che ji kwa jang yote no yale ta tak ste ji bor ta na chan je ke na te ni chi che ji kwa jang yote no no yale za pik te kor bola nang stak chogo shi kacha ni no yale ta ngata tu ro nang del te la shi jos pa ni ni Mane nasak borgo shi kakchandu no no yale. Skez te sting niang yanko ma demo chos te tangchez. Yanko betso jik chiduk yang hala msu mani yang hal me chiang yonok su gyal ajiang yang chakpo chiang shkiano. Te tsangma nasak chogo shi ni man kakchandu no no yale. Kasale tenita yang te skez jembe kama yang tukpa skol te tangchez. Yang atana tson marshkan poti zuk chi yon nang rop tangs te tukpa skol te changshuk te tangchez te man kakchandu no no yale. Kasale jang maka chik tukpa yang chiga chos pa tekani yanko sha chagan chagan tik charu pa no no.
0: Kasale Turo gupchuk chik nga ta shalkyon chik zada chik po Tente miksal chus nga ta Turo gupchuk ki khamde ngu nika Nga ta tuknang burgo shes nga ta su chang me Tukak chen mo shi no Kasu nga ta mi shikin nang Tene rang e zukspo po nga ta nam chukpa Khamde transpo shik miyong Tete chokpa Nga ta tene lashik chuen sa me nang Nga na me no kasa chuk Nga ta turo gupchuk chik ane yonggo ekspelet nang Tene turo gupchuk ki khamde po nga ta transpek me na Tene tebe kana nga ta yonggo bang Nga ta gyalik yong nyan ches met pa no kasa chuk Kasa tsiring lamo le Tene diring nge rang le lun tin khaen Gam yul pes kar lo ne dikrimi na nga thusa zate Then Yastus to Spina to Gupchukuni, Nangstar Regata, Borgosa, Tionang Delta, Egyptian Molches, to the Chesun Casajo.
1: Casajilinology.
0: Dasang is an East Tibatilanitic Jimbo, Sanazas. Ina Tibatilanitic Jim Contangampo, Dringa Gamul Pescadloni, Digrimi, Tusot Sandu. Now Gonspa Salazat, Julie.

0: tene dirin trozdur dina ika khak nam sala shkyo justo tene Dr. Padma Wangmule tene ngira psychiatrist jukste nongle tene nga ta SNM hospital le na tene na chosla inspector Muhammad Shamim le tene ngira incha jukste no narcotic cell district le ongle tene ngira iska la tangpo ta digrim be na gasijin jule kasa jo ata tene dirin trozdur gorgan bu khorang tene nga ta dang diria la dak sok se chok chun be na nga ta drugs yana rar jis jese ton samba mangpo jinga ta bingin jik tanga no shkyot pa inna nas looks kun nas tang skun nga ta kazuk shiyo te no samsang sun la tangi Dr. Padma le kani gozuk che no le doctor le ta nas tang bu kazuk shi duk che shuna ta ngi rang secretary shi nga ta aldan te le shkyo da na po te zani kazuk shiyo pen ta dang diri nga ta i mixal chus te drugs po ngle che juna ta i nga ta sims na al da pe thok ne nga ta skala shik shkyo pa te ne na to ngi rang sa le che no pa
1: dimba rang i drugs na rel kani nas tang spo but kani lo khachi na ma shun te gyur ja chen mo yong sala le gumang las i psychiatrist yong stay class chu chis gozuk chwa chik nang dimbara it was not pa mane mangpo yong met pille tenang nang yong nang drugs gun isang ya drugs gun nen kane nat pa khachik le bat pin halal ina but ka ne lo khachi nang ne tenang ne mixa le nge to jun samara covid e tu spe ka mane situation mangpo jik chen sun to tak sa nat pa mangpe to mul duk le i chama gozuk nga covid jane lockdown nang te chama jane song juste halal teni but ka ne lo ngi sumena dimbara opioid juste i drugs kausha da rikyo dhala le kawe lop chache se